Nakoya nausu tapuia me rimas i Peru. Arorai maiana o tapiteuea. Kanuan nako tapuia ropas o rimas rirongo. Sipuna aikarea o ruimas me tameia moris taepo i bisi. Agnes Weres inusiran nei Eileen Pita me nasina o sipuna iabimeme. Aileen Kolo, me nasia o Sibuia i Tuvalu. Daniel Rui i Nusiran. GD Emeka o Pateru po IBC. O anakoraki Captain Rui Nataki. O aipundorona me naki a kina tesina. Tetari. Temane o tesibu. E tangiraki. E neisu tapuia. Sikosa me tukurei pa iasa ni kia kawetiana nge tairiki me iro unda na uwea. Rapatana evenen ra unda na aus ipanre epe o enakaya ki rapatana i chere ereke. Nararua ni mete taka torika nte awa tepuina ni ngapung. Wanua yei pungin tina makaina e awakas kuwa tenga wapi me onowa. O iyo iriana tukunari ya tangiraki. Tesaka wakina ito uwea.

Greek top of business egg top of. Tinuton tayo na kung ito men rom, men koraki. O ay nakangarom, si karin ang kay kamantay ang tarbo ng payon kilipes men top of online. Top up online, top up online. Menta po na kung John Mappin na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. Etabe, ebaisi, o menimel roi. Katayan kay, o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Si wawa de tara ako na kuwain ni kapungan na si pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni si mentiyo te buwinan te tahiriki ni karuwa te oan uwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka inakim te pororoin. De tata riek kapungan na ki enepe ni tainan jawa awan takarang aina.
1: Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin ka inam te pororoin. De tata riek kapungan na ki enepe ni tainan jawa awan takarang aina.
2: Yay kay nga suwa! Nakwa yay!
1: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki. Kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ya, ai bu na ko na ka na se des tuwa de phone ne.
2: Ori na bawo de phone. Ya di ko na leteria ananga ibu kim ko ti gilmes.
1: Ya ko pe.
2: Ibu kim tamen na wo de phone tai na ko. Ya na se des na de ko pe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Ke kanu agi nam telepon na iru ya mutu. Aro rom na ke phone.
0: Ya, oi ya wa tai kana ko kinda ngoro.
2: Ni na bui te tai bukin kana ko nam ngoro ni ka to tuwa na makaina.
0: Ya kan tawa mo, ko bon wawa.
2: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the bot.
1: Web job.
0: Ya, mga te web job. Ba, mga te rang ante web job.
1: To web job ko nam dai job ay ko tangi dia. Ke nam tabu ay ko mena yai. Era ini pesi.
0: Ya, bukan gua an lagi.
1: Ibu kini di bawah kam, awal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ke, ada nampan telefon rom di ni amais atau nakon pe.
0: Itu orang kan wapi mewa, siapa inano ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato anda ini. Inano nala service Vodafone.

0: جيل هنا عبارين تربونية توانا أكيا قوانين اللي معه النقو فودافون تقوى خان نعيا device promotion
1: kada kaya amra kayo ang tingin telepon ah fine na ko telepon kapuan kay de AO6 na po na app kada po nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar wa bimer wewa the model E14 nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar de bimer wewa ah ta de wari aka kit na telepon na ka to royan taira ay ka apaka apaka apaka apaka kay de pobo kita wa boye de tayo yo
2: ya ay pun ka wa murala net de pobo kita wa yo ay ka me akura
0: iran gin na de an oh ye te paka ni po po naron
1: apo ang kay wo wa am may yo san on na ki rom de paka ni po yon nan ka wa de telepon
2: ya te pobo in de embe sa qr yon na ki na pay rom de me 1% de paka ni po yon din nanin na ko tayan de telepon na
0: ataw ro in kay tabo ni paka mani irawia kara ibairiki oh vodafone Akin wakan met greening.
1: Yai na ba inan kai? Nana mane ba tuwa matuwa? Dahil sa kumete peso sport complex. Ibigini ba nindo karon na? Telephonia. Tawa na agya keka wala mangan na ko water phone. Are ko wakan ni magaya? Ibigini wakam keka ina nam.
2: Ya, dahil yapo bukitawan.
1: Ah, niko. Kasi yung nanday ang kai. Ayap pa kanipo ang kai water phone yon nang nawa na telephone. Sa kita ba ka? Ikaw raw pa yapo nang babo kitawa yon the babo kitawa.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas sila nila nang agawad ako.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya kina ko na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin ikin.
1: Sige rin,
0: sabihin hindi kayo school naman Vodafone at yung pamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga nga i-front ikin, inawala-wala, bigyan na daw, i-pay ikin, i-peso, or i-kilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Ehi, wasan nungo te akan di campaign, ara piki merawa re rei?
1: Ya, putiran ko te campaign nan. Yesan nora te teak ane ntayan saan po, ta aketik ntayan ni maa ni ka iradikin te kawai. Mei tuwa iroa ya tarong rongona, koko nani ka paraparata ya.
0: Ara piki merawa re rei, pun, te campaign, ea puputu yohan ka ungan, ta kakaisaki, metan win sepe, ibukin tarar wan, me kawakinan ara piki, me ara merawa pa, anagiro tak, men wagin ka meyengengi, Oni ka pera karaka ki te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon ka ungan kaisa kan narapiki pa yongan diki pa te tapun taka karo ki en ka miangang iro yo amet.
1: Anaya, anaya, anya ka nero ngorongan te kembe na ane ki me kukunan ka parana kwa roi te teaka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko po kosi ka parapara ane pe.
0: Gana sika rawan ka parana kwa te teaka arapiki merawa re rei. O ara punte nauna ni pai pai naron ampai, aupai, ayapai, ki arapai. Piki merawa pun te potan tega e kariok me nikotan tega e ka piki me merawa ki ara piki me ara merawa men narawa ki ni kakaisak yon ara piki ena puni poka aron ka waririken dota ki ni merurungin ara piki o reita ni meawa ki merawa ki ara kapati namarak pa yongan te metoa meaw reideina ipukira ngaira tenasini kiripes ngkai on taye ka naro
1: kura ara pati reirio e meaw nang kaparapara pa yeriki roi rongrongon te kempei nane Ipo wa pa kanga etapin dikira ke maisin ta yani meang engkai Safi si yon jepi ke me yon jepi na pe Me minno tanaki ni kako neka yanako Deita ki mea waki ni kare nako meang enna kia kaka Hari iya mea ngako naani karika te kanga nga nako aro tapanin
0: Ngai ya roi yang Yang suan cho tapanin Uwa te nga wabime towa na A etapuro roko kare nako an meang enna kia kaka Ngai ya re ngkana yei Eko noria ni kare nako an meang enna kia kaka Ta yoga reita ki nako obisin tararuan cho tapanin yon Isuwa ni mea wa Bowo bowo wanungo akia akia akia ke awato wana isuo ai yekka buwaki.
1: Oke yere ke roa yane. Oi bukin te kempe nane. Eka nga arona apun si wakina pe kanti opisane. Ke ye ye ka kona ni dane pe buwakon te wakina ka isa ki bukin tararuani isa kin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobo ki bukin nane.
0: Te kempe na yu. O apun makuri kanti opisane. Me akurubu ndorondigirak. Communities. O potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo gana yaina nom ni kani boga aron tararuan isakin matan win narapiki taita para me nakon ana Facebook page arapiki mera warere ke ndeita ki me opisin tararuan tutapanin ipikin piu namban tarapon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak sa wayan katay metua apera pa kilipas te popoto rinanun ara campaign arapiki mera warere

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen, nana banken karikira ke Astra ke te ATP, banken ke Anarta ke te World Bank, awai pon naratau te aga nikiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Winta ka nganga yon sal tara pun ka inan wan teran ni moi e isa ke oye meno. Aire ke ni mera nen naramani pa tangen garau online store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron kurakuran teriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dekin araran eisak. Ndona ki meani tarakin de service si bugin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe deregen tiran eisak eta uroain taina ho omen menu men bibita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me beson san takarikira ki ei.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ei. Towana katian mwa misiin nororan naikabu ura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Huawei peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wowa, Katameki now sinka penny, me pipun ran like a po, in a wake a yo, in an untiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yo in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve are pondiki. Ena ataki romi te potam no meta pa ara water reserve e pontema tuani ka pongana ki on katina tuagi ro ireina e bukin ka pongana ki na.
0: Ayare nan kakawaka na ikare ke pete potam no amenda menta kari kira ki ayo inanun na yatai no aki ni ka vene ipai puntan na ikapo wai kai. Wasan na tarong ronta kari kira ki ana wota teise aisa ki na pon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip puntuwa na takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makuron takarikira ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 e atapi ni wakin kai o takantani nga pangana bubonga roy o ina pundrang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribe sepanin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 o strip 2 o dira roin oin tapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 gane e pun tapi me katian sola piano si bugin karikian te korakora ki teis e segmentai sola piano sa ikai a kating kai pundiki ntakawaye apo makurun takarikire kai yo e manenagi men te Asian Development Bank ki dipengen NASA te infet ki te tautega New Zealand te SCFO ay pun nam tautega nikiripes Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokoro men tai are ina kare kei men nana sola piano ae ina menga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana nape mei bokon tapen strip 2 pun katien po wanis ki transmission poles ake anati mei pondigi nako peso ipkin kapirakin teisi yata takatinua pun karokuwa ni ka ay ka meo mentees o katiyan na petapon saas ibukin neka ginika ay kay warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh puputo yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyane yantare mentees o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katemerwa meon tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenawa metanuin tiepe mentee pepe kiti yapus. Makoro ng kanda yo ari emanina ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tautega ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikire kay yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter T.
4: T.
3: Give me the letter S.
4: S.
3: Give me the letter P.
4: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
5: Wakan te yong katira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira kita utek ane na yan na natararuwa the mise data kme the BUB. Awai na patarik tayo wana run the Ministry of Finance and Economic Development. Many money na kme the World Bank the mise na money at the premier wawa the million the money na America.
5: Wakan te yong ani tira ni tagi the nami karikira kyan.
1: Niko ang tatawa ng kyan ina ngabu na kya the bay account ana tagi the STSP pun karikyan. Kata meruan, oka maitan digi profi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa. Uto kakia taane makuri jinanon deirei o karikirakian ayakona ba yon katei metuan roiro indro. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o katei metuan tianu anika kaisak ibukin temu yang roi teisak o temerudung.
5: Iwaran, jahe na indapa jarang ini metata roi. O kunani ini kepara para payawa makoron na mi karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian patawan apun katemen nausa kiaswa intome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumem nausa ikay na kung nabit may siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki outside sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kaya.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kita ginibaw na ni kay teorele ka wis atero o way tiyanana o postway.
2: Ngayon eh, ngayak nga pundang kakongra. Oh, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kain mga kitono pa ina kung tinipuy ano kami yung no-toilet di Kiribas Housing Cooperation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin at ang kay yon ipikinipyo. Ina mga data kinakupairig o peso insan pikinipyo. Kaya sa na pangkay, may nabubong aroy, onsan ka ukwa kita wash demonstration moto, di KIT peso, bukin tiyang arayray na ko yatayin di KIT, yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawakin na pangkay di sanitation pilots, kaya katiyan rogin kakatay ay kakakakor, ay katibuy metinuwa maisiya, a kaya nakatiya kinapa yon apero.
2: Tabubusin na koy miikain sa Tarawa, kota mi puto kana kon nami kare kira ke at STSP ibukin waya kinan o katima tuan te meuroi te mi ngoroi o te merurum
1: katima duai roi roi ndok akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na baka waya ni katia tararwas wan te meuri o te isak inano na mi tain ka poganai rogi ai ka po wai kai paina te dobu pe me te dobu ntaina kare na koi mengen ambrok te green pack ka pongana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak detay ya waya kwa rapis emenai rekin de btc jss nabisin de mekta on kwa nikawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara nampa e 7402619 2 kambesin raba osna benin tikiroi nanon wikin takai

0: pas.
1: Si woe de tara aku na kuwe ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari ki angkai aku na kona minta ni si menjo te wina te tairi ki ni karuwa jo no wan te ngapung. Ori esta to wana woa ke te poki ibu kin kari na kim te pororoi. De tata ri ek kapung ana ki ene pe ni tainan jo wa au an takara ngaina.
0: Ori esta to wana woa ke te poki ibu kin kari nam te pororoi. De tata ri ek kapung ana ki ene pe ni tainan jo wa au an takara ngaina.
2: Yai te ngen suwa, nako yai!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tawa na cenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai bila ke ko na pe na se de so de pon ne.
2: Ringa pa wo de pon. Ya di ko na le teria ana ngai bukim ko ti ki bes.
0: Ya ko pe.
2: Bukim to men na wo de pon dai na ko. Ya na se na de ko pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai baki kanu nam telepon. Bubusi yam ko pe. Ke kanu agi nam telepon na iru ya mutu. Aro rom na ke pona.
1: Ya, oi le wa tei kana ko kinda ngongo rom.
2: Ni na pui te tei bukini kana ko nam rom rom. Ni ka totu kona na makaina.
1: Ha kan tawa mo. Ko bon wa wa.
2: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the boss.
0: Whip job.
1: Ya, mga te whip job. Ba ba mga tirang kan te whip job.
0: Tu whip job ko nam dal job. Ayo ko tangiria. Kien nam tabu, hari komen aja. Yang ini pesi.
1: Ya, aku buang ane.

0: Yung tigi buwakam, kawara itong website ay www.vodafone.com.ky. Nakon sabap, uli ang ampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon bi.
1: Itang wa yung day wakwi mea wa siya wa inano ni suwa tipon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tag. Sinanon na na sinas, Vodafone.

0: na meron din na makampa na J-Mix Pendless. Irang inigukuloy ni katanata J-Mix Pendless ari kinaking kwan na rama Dewi Store. Pa atawain kaya nakakuin na rin tayo na naroon na ikay.
1: Iyan nga nakakuin na yaron tayo yan mattress tapo, mattress sinku, storage boxes at tinime po yung dita, o daisy po yung dita, o yay na pe arakakuin bukiya na simi na rin the baby woka, baby play nets, baby cots, baby clothing, o the storage packets at tinime po yung dita. O ibukimiya kaya memete na namin takakaro ay katinete, o the busporo, yay na pe araporo nete, araporo ni busporo, kawi bukin te busporo ke so ka shoes o kau ni piri ke te jogging shoes
0: o sexy nga yan me yei na pe kau ibukia na simi o ipo ni bukimi nga mi mani ta yen pa yin taka hori ibukia te tenan choice drum sets kids school bags ke ta yen bag in deire ibukia na simi nga mi yei na ki ameme tena no min te bag ata roi na bangkai ta yen ladies bag kong kami aini aki arang ni meme tena no min te salon o te lava lava ladies aro ko na bangkai na no ni beira o ni kapuna kwa ki ni poya na pe aika amuan te poroi. Yei na pe pasika ibukia te, ibukia na simita yani pasika o wapun nang mai siriki. Saki si nga ya ane meni kota ki mekanuan na na hardware na run ana copper, aluminum e tetepi mea wawo a tetepi mea isuwa. Security wire, da yan chicken fence, sand pad, me yei na pe ana toilet pole, POS. O waipun ni kami ariki hamka akhaya te isi po kia poroi kia mi fridge. Yay na pay na non pay na mi kampana e J-Mix Pentless. A mi kampana e J-Mix Pentless e kinakin kwan narana e dairy store ari ete imanga na ipeso muahan me peso markets o wayana main store ndo kosuwee kaskoni. J-Mix Pentless pundam kampana e te neto anano nanikani katoro na paiko ingyan meyangam o nangani kote po e rangini po roi. Ham na digi roi riki mayroon na mi kampana e J-Mix Pentless.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita nung aguda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben Waterphone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuri ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo, may sikuri ko rin ikin.
1: Sige roi!
0: Sa pwede ni guys ko, nangang Waterphone, agya pang mukha ni nangay niya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipay rin ikin, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Ah, men min nung ram kuram tokoranan no ya kar koiran narata indi pakantaya yo. Wapui me awat menis na konten wa ke takadan ngang kai bayan kan yo anna pe kawainan para dire ide. Na tebe to ni dikin kawring kong ko ya ko tebe ton ronai me yo an biom ke ko te te driver ro ko ngong ra yo an paran me uri FM 89.9 de pakantaya yo. Tauro dikin kawring ko teran kiri kina pe mangani pupuk ka to kaya ten dire ide. Awan mandai nukira yaus mante tair ki ki hari ki meni bokto ka ki ata indire re pun tiki rakin ne pe pe ra ki pe sna konta e kai mar na tauro ri kin deita kan wono ram de pakan ta e yuas na kai na ko to korona na kon ni yere ni Britney Spears me kunana ai tire rakin

Ako bindi me tuan rana ina wanti pakantaya yu. Na tauro ay dikin dita kanuan ng uram yam katanwa ta di atang irakin ako na ipugin ng uram de pakantaya. Na koyo amata ni kapene ikukure i KPC Assembly Office ni katanwa ta na koy mi anachenta yon na namini pas pa yame ang amuan uking kay. Metes na ni po mainano ay tepuin at tanga tatara. Ipugin na mirongorong o atimini pas ay ponsa kita second hand Nita muantai ay ikarike ay KPC. Ipon brand new o insin na ay irang inroiroi men nagirotaki. Ew kiti tsenta ntepong ay nimewa nakas wawatanga wapi me onowa o inayin wapi me towana nakas wawatanga wapi me onowa. Ntaka nimepong nitiran nawa dipakantay. Ibukin dokorongona ay panin nakam konan deitaki me tenampan terepon ai isuwa ni mewa kia wowa towana onowa onowa onowa ke isuwa tenuwa kia towana wanuwa ruwaiwa isuwa onowa. Na wante makuri ke nipondoko noria nana compound KBC yanda sin kosway. Kambasin rapa.

Upinti me ton no na ino one te pakantaya yu. Wa yu na pe ang katanwata ya tangira kina kona. Ipuki no ram te pakantaya yu. Am katanwata ni po wi. Na koya kanuan isi ni merewe meriana. Me tarina o maanina. Kama kauringa kinta katanwata yu. Pa kam na kaya ami po wi. Ay ina po nte po wi ay rietata. Na kon te pong ay temoni pong. Tepuyina nokas po watanga wapi me onowa. Ntia wate pui nan te nga pong. Pa kam na kaitara te tang ay itapika ki rowi a roi a te ningo. Ipukini kanuan nakapene ka nowa o tanga nga ka nowa. Nga nakama ki roko ay nawaki te powi na kian rapatami. Kamrapa o anime iron sa tawa min te powi nte powi a rietata. O na koim ko eme eme te nanom te takakaro ati pinko. Awa yu am takakaro ni pinko. Ipukin te pong ayu. Pinko, pinko, pinko. Ami pinko on te pong ayu round to one na kon na uwa. Ni mepui ni kapene. Te free tickets te pupua ni mepui. Te pupua ni mepui. Te pupua ni mepui. Te nuwa te nga. Po on te pepa te nuwa te tara. O te check pots apui menna. Te games si tiran ni mewa, te raun te kwata na kondo nowa. Te tapo e uta ni merake imaniepe, awa yei te peo ni kawakiuki. Hawa ni men Santa Maria, Peso Parish.

0: fai? Cosa fai? Chiede che, chiede che.
1: A un marino roma te irà.
2: Non ha capo in me suo, non mi dico il nome, però è tenere che l'ora è che ribes. Tora io, e cataura oggi, ma non è vero, the Stakeholder and Community Engagement Task Force, mentre POV, non ha capo in me, project è che tenua. È che the South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Arakongra ayo, ina puputo yon. And the services the POB me and a project ay kay.
3: Tatari, ito chito pibe kinito yas pata yaya wariri ka kwetip. Kaya na kawiyati nga po, wala kita huwag tayo na kong titi nipi.
4: Kaya kira ni Jay, kuwa ko ng siche kampwede ng pipeki. Kung ang karoon na bente sura yay. Siti po nga kuwa katay ako, ako ng kain karikam token online, sinin ka po nga naan ng Lisa Cat.
3: Ya ako kuwa wani, ako na nga ng kain kora yon na phone. Sira wata pampam TikTok, yun ni Jay.
4: Kuy rani kong kuy, irang ini pipi siya ang tabi karawana. Kana ko po gaya yung kureta kinakon ti BUP na yan ang 344 to free line. Kurita king kayo ya pundi ka nabiyang buwakan. Hirangin ni Paisi. Sito ba yako na kayo naman yung pundi sa net o te bisa ka?
3: Ya pun ng bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatirain na ari. O ya pun topa pun yung nautay yari kayo na noye yay. Dikara ngay na. Dibakan tay. Titawano. Dibakan akong tay. Ay ya weyo. B.U.B. Ay pun sagi jawa na tangkwe.
4: Yaman. Ayan. Yaman man. Tokunin na nga na makuriki ako na kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawag pa na yayan internet o ang visa card.
3: Yaya po nang kontrol ya kagay. Baya po nang save ya yaw chan.
4: Baya ang kay. Yan ang baby to ang kaya ro yan. Nakastamas ti B.U.B. Bukin ka po ang token. O sa kasi nga yan. Nimea po nang intabi. O ang tatawro ay tayo na.
2: Kuya, ang customers na ako di POB ake akapunga na di prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipay si, imeno, o, itawroy ntay na ko. Kawa ang website POB at www.pub.com.ki o na kun, the customer portal ibukin na. Yay ang kanganga, kupus. Kupuero, emet yang bawa. Data kita kau ira nawan demakuri yante number at 344 ibuginu program. Kamu kau nape nori updates or official information yonder website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen na banking karikira ki asa ki te ATP banking cha na ta ki te World Bank awai pon na ratau te aga ni kiri pes. Teran pon te mail ke water is life pon inga ya an ta karikira ki ai.
1: Pon ta kanga nga yon sal tara pon ka ina nuan teran ni moi e isa ki oye neno. Aire ke ni mera men mera mani pa tanke ni karau amen store.
2: Utan bibita kini kanuan pon naron kurakuran teriringa. Kira kini ya busin tari o tengi buaga arota aron dikin araran aisaki. Ndona ki mean ni tarakin the service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kaina nua chino bai.
0: Ena bebe deregen tiran aisaki eta aurua in taina ho amen meru men bibita kini kanuan pongiro ya kansa of tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aiga ita bewa kanuan takarikira ki ai. Towana katian wawa misilin nororan naika abubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapani, may pipe on run like a bow, in a wag a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yo ran a book of BUB in Karakia to Korakora Mentai, a Renaka in Nanwaki, Bukin Makurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki roamed the south Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for pondiki. Ena ataki romi the potan no meta pa ara water reserve e ponti meto ni kaponga naki on katina tua roire ina e bukin kaponga naki na.
0: Ai are nan ka kawa kana i kare ke pe te potan no meta men ta kare kira kia yo ina nan na yatai no aki ni ka vene i pai pun tan dai ka po wai kai. Wasa na taro ngoro nta kare kira kia na wota te isa isa ki na kon kiri pes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawere dikena at the strip ponte wana takarikira ki yon teis e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon teis wawa makuron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e yatapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubonga roi o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribe sepanin diki ni kawaririken o tanakin de pa o pun kawaririken nepe kaponga nakin de pa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daraba o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 kanne ipun tapi me katian sola peano si bukin karikian to kurakura ki teis e isaki mentai sola peano sa ikai aki ati ngay pundiki ntakawaya po makurun takarikire kay yo e maninagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infet ki the tautega New Zealand the LCFO ay pun nam tautega ni giribes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men ka siyan to korakora mentai are ina kare kei men na sola piano ai ina men katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te sia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentees o katien na petapon saas ibukin neka ginika ay ka is warangan o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameuakin tirakay kitiene yantare mentees o ayo ari inakunana pe ni popogi ni katameroa meon teka anota panin oni kuna na pen kamenoa metan win tepe men tiye pepe ke tiye bus makorona kadna yo ari emanena ki men the Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kilpes ipukin dongoro kon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na kagigira ng tautera. Ano na yan na nataraduwa de mise data kime de BUB. Awa'y rapatarik de bewa naron de Ministry of Finance and Economic Development. Many manene kime de World Bank de maise no mane at de primer wewa de million de mane na Amerika.
4: O kante yung ani, tira mi tagi de nangi kagigira kyan.
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang inangangapun na kaya de bayi account ana tagi de the STSP pun karigyan katamerwan o kamaitan digi rogi ay kaamano yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon South Tarawa. Utok aki at ane makurisina non day day o karikirakian ayakona pa yon kati metuan roiro in ro. Awa item makuri me communities ibukin pitakin o kati metuan tianuan ikakaisa ibukin temo yang roi teisak o timerurung.
4: Iwaran, yae na indrapa jarang ime tata roi. O kunani ni kapara para payo wa makoron na ni karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian patawana pon katamen na usa kiaswa intome metemen siwa network. Katian roke ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon na petumeng siwa line. Taka wawa katiakin roke ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dine.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikirak yan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kitigin ipaw na ni kay tiyorere ke wis atero o way tiyanano kuswi.
2: Ngayon eh, ngayak nga pundang kukongra. O nga, dira, makuri ayawakin kay yan de STSP.
1: Ito ime to ang kay nung mga gito ano pa ina kung tinibuy ano kami yung no toilet de Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin na tang kay yon ipigin ipaw. Ina mga data kinakopairig o peso insan pigin ipaw. Yes, na pangkay men bubong roy onsan ka ukwa kite wash demonstration moto dike IT peso bukin tiang are ire na koya tain dike IT yon ko ka korun tenan sanitation systems ya wa kina pangkay di sanitation pilots ke katian rogin ka katay ay ka ko ka kor ay ka debi meten wa maisia ake na katia kina pa yon apero
2: tebu si na koy mi kain south tarawa kota mi poto kana kon na mi kare kira ke at STSP ibukin waya kinan o katina tuan te meu roi te meu roi o te merurum
1: katina tuai roi roi ndo ake asan katia ke an te STSP o ake yon na baka waya ni katia tararwas wan te meuri o te isat inano na mita in ka po anai roki ai ka po wai kai paina te tope pei me te tobon taina karena koi meangin amroki te green pack kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina tararwai roki ai kai naron na pon noin ampai di bosni urwak inte daya wa yakwa rabis emenai dergin de btc jss nabisin de mctown kwani kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number 7402619 2 kambesin raba osna benin tikiroi nanun wikin takaino anata

Oh, anang kan naman may nung ram, may rugi akante, pinipinakwaya ki, na di mito ni kakano kay kanon nung ram, yung paraan may uri FM 89.9, tapi kura ko na may kano ko na nangan ko timerulong. Karawakin na ko sa pangam, doye, pakantaya yun, ya, tapi wano kang kongra, nakiya waririk, at ya, di mito na ba, ipupunto kay kanon nung ram, yung paraan may uri FM 89.9. Na di mito rin kinday tanong kanon nung ram, o takantan nga kay ba, yun, ipihan na ba, ipakatakaraw may kan, ang kay punta kan mabong tipong ngayon na katangan na pitawo na ari yakainis niya kanwante tupakan tayo iyo. Special dedication coming from the College of

specific top up. Specific top up. Tinaton tayo na kung ito meron, memporati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamantay ang darbo ng bionic investment top up online. Top up online, top up online. Menta po na kung John Mappe meron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o menimel roy. Tatayang kay, o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

Copa Senego, men de kuna manya karoko iran nara tayo ang Meuri FM 89.9 wapu inka ite minis aya po rai ni mewa. Ke wapu ite minis inka ya ipo pono uan janan rawa kya isu wana ko imke anin janan rai na. Men nam tapane kongura meye yeri tate tapanan ka Meuri maituro na ko im. Ina nante tameruan te tapakantay ayo wawang kaya maituro kye pakantakaraw. Pakai nanon de tapakan tayo yu tako panarang kanakurawa kanuan de aneko aki mga iya ngayon rin nang tapo aneko ngurame iya iya o sina te ime to aneka ungay rin matapya kura ke uri nga de tiawa ni mewa awane te tayo sina muna naku iya iya kanuan narakatayri kinakuhim ni muna kimen narani mewa aki na amdungurungo antaari mo iya kime amni mewa aki ni kakakipus tiawa no amdungurungo ni metang Mga dimuyaki, mem ni mewa kini kakakipusin na nun na pati tumuan tayo di kayo. Katanwa tangkan ni nitiran roi suwa. Tiawa panuam kongra, adipun. Amkarian ako, kana tau roi pukin ng uram ti tayo di kini payo. Ngayari, men nam tapo ni kongra meye ya ka meuri ko. Ni kakatiki roi ko ngayon iyere tatao piya ko na meuri di king ko ya kwa ngongra. Mayon ipiom teka, mayon tapas. Mayan mi ngam ko yan tiyan on rain me rawaki an ko na bai sinan ko na pa mayo ko na mauri na bai nan te te pakam taya yo sina ka me orang kan ne toka tokan di pam te ne ko na oke sina no orang kan ne te tokora na yo imain e po ne me wa ike yare is ko na bai yai me te ron ka re ke ron panan ke bas

Oh, kapag nang ura na ko naran, may awag yan, dameron, tapakang tayo, yu, wapoy may isu, at minisin kay min, may awag. Ay, muin, nono, wan chanon rawa, kyo isu, wan ako yung kuyan, yung chanon rawa na. Daitan tayo, taka may uri, apapa, kinakuyin, kuya, tokos pa mga kaukam dito, yon, may uri, FM 89.9. Tapakang tayo, yu, stay met on wakya, on narawa, ni kakagpusarite, ni may awagya, asana, nora, ratarpo, naro, kayo. May uri, dani, may awagya. Ay, karaw tayo ka na utara po na iyo. Asa na, mga nora di ka rin mo ina.

0: con a Mary tên mèo hoa kia Mary Mary quê có tờ bốn mẹ ạ Mary chờ rẻ rẻ ya tapo ana rẻ kia bố cam yon rong rong chờ rẻ kia tay chai vi ay ate te kifa clinic a ya rẻ kia
1: Ay,
0: pa nangis. Kana ko ang katikiroin?
1: Ay, ito pa lang, amor. Kaya nga pa lang ni katikiroin. Kaya saan ako pa na din sa kaipo kini. Yes, pa na ko na ito ngayon. Kaya nga pa lang ni katikiroin. Kaya arakura kini ka pa ni yon. Nani kay. Kante yate. Ay, ito. Ay, saan nga panara ni Katigiro na sila at in ni Praem. Sati nga yan, naira pa.
0: Kurara pa, man nam tapa ni kwari sila may yay jara rike kuna titikiro ay rikin rona ki me akana kwa katigiro ay yake man tini me wakya. Sina nora rike raka penen taripon, imain me nga kaka kinte tayo na konti kifa. Mary, then I'm awake.
2: Mary, I am
0: Mary. Mary, inke ko tarapon maya. Mary, may peso. This is direct na ko peso ka ngay. Ira wate namban tarapon na ko nande ke po kamyon te ora ke yo ke te ora ke te HIV. Konang na inamban te Te kifa a te onara kin kana konan deke me kan
2: 752
0: to 100 aya na kesa ke 740 to 1100 ke wan nan ban te onara ki rangi sana kana kwam gate kroi
1: Sabun kan awak lah tikirai nak yang anje pasaiyo. Din metata. Nita kiki. Ekurek. De. De kuku. Ni mebel.
0: Kona titikiroi riki meikam nen rona ki meakana kwa katikiroi ya. Mentele mea wakia. Sina meanga kwa katitaina kon tikifa.
3: Meuri te saamura, ea mani naki amni mea wakia ntitaia yu. Mente Kiripes Family Health Association ke tikifa. Ina mente wiki ayo a te kifa e pou toka te tautera ni kina kakawa kia o merurungi a tei o te roro erikira ke yon kiripes. Ngai are te poto niyo i buki a tei o te roro ndikira ke nteririki ayo. Pwenu, karikira kien to kona pai me tia tai pai. Ni kaitara i kanganga panika te metua mui ngaroi a tei me te roro ndikira ke i buki nte ngapung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki are tangiria te kifa o te odnora ki nipo utoka te poto niyango nipongin te rorondikira ki o watea inteririki ei. Po niyon pirira ken te ora ki e te HIV. Nyaka metua te odnora ki na veriveri pa te ora ki e te HIV. Ya korakora pusinako na diape PC in te mais e raka yon te wana tapun tanga. Nen te mais ei e raka yon ni mebu ite katibubua ai kapa inora ki a kinkai. Yaka kwa uwa ki pebus te ora ke de HIV, meni karawa ki ni makuri aikai. Te wana, te puo kanu inis, Neira ni bukini kapunga na ante drug, tiro taitai, o tiwa taninga. Teka uowa, teipu upuwa kini mariro, ina ntain tokoro puai, o tokoro ira. Tenua, tevene nipure, ayaki meno. Awa, rinna konda ramti wa meta a HIV irom, ina nuni kuwa kinda patam. Wateka ni mewa, busina konti HIV, ari irom testina na natai nipungu, o nika meme. Rongorong aikai arangka kawa ki bukin kauri ngaki ya tani mamananga. Nako sina nukuni kiripes ki bukin temmakuri o tanda irei. Sina kangan tutoko busin tiora kete HIV, tei, ongora oi yang oia. Aron tutoko wana. To wana, taipuokan uinne iran kete uinis ntain tiro taitai, tei vataninga kete ibuobuwa kinta kaini korubuai kete mariro. Inan ntain tokoro ira kekapuongan ante drug, narod nenora kion bisi. Teka uowa, kapunganan tayo na kutira pa kita kontam, tayo hindi venu ni buri. Teka tenunga, si kumiram e si temenna e ako ni mekinna o kain susuan tayo na. Awa, ikakawa ki po ko nakatani ko imayin po ka kinti wameta e ikuwaki. Teka ni mewa, ikakawa ki bukiya biko uko pa nakarawa ya susuwa na yamuan tenunga na makaina ntora. Ibukin rongorongo na panin kawara teki fight yore erike ke HIV clinic ina virevere nunga kaan meya clinic biko uko ke HIV clinic. Denampa e isuwa ni mewa uowa, uowa vanua, vanua isuwa awa. Kete kifa.

0: 不来得，但是只拉跟干那个爱。对啦，第二拉个比你拉跟干买些那样的白皮丝。
1: Tera
0: tiara ki api dira kengkai maise na yontia pe pisi.
1: Pisi HIV.
0: HIV. Kana kwa mga tekero ay nangye saan?
1: Kura pa din mga mga kya. Atikero ay mga kaini tiara ikay. Atikero ay mga kaini tiara ikay. I don't know.
0: Kuna tikiroi riki mei kanen rona ki mea kaini peo makana ku kwa ka tikiroi yaki ana te tikiroi riki. Men amita pane ka maungura mei yei, tikina non te amita ino kiri kaki, tikiroi riki te The Weeknd. Wasena, nanganura rikara tarepona kei muina.

0: tarane ye te temara rante narata in mewa kya yo ke inanande tata ye yo kan tani ngan nara rokon nara tare pon sena ko ka te tai na kon harane mewa kya
1: Neure te Samora, e amane naki amni mea wāki an te tai e iu, men te Kiripes Family Health Association, ke te kifa. Ina men te wiki e iu a te kifa, e pul toka te tau tera, ni ki nā kakawa ki ia o merudungi a te ei, o te roro e rikira ke ion Kiripes. Nga iare te poto ni iau i buki a te ei, o te roro rikira ke ntiriri ke iu. Pun karikira kian to kona pai metia tai pai ni kaitarai ka nganga panga te metua me nga roya te ai metiro rondi kira ki ipuken te nga pun te wana te rongo rongo ka kawa ki ari tangiria te kifa o ti onora ki ni po to ka te po to niña mo ni po min tero rondi kira ki o ate ai teri ki ai pun yon pirira ken te ora ki ate HIV ni ka metua ti onora ki na vere vere pa te ora ke te HIV ya kora kora pusina kona te pe PC ni te mais Era ka yon te wana tapun tanga. Mente mai se ei, era ka yon ni mea pui te kate bubua, ai ka apai no ara kia kinkai. Ia ka kua wā ke pebus te ora ke te HIV, meni karawa ki ni makuri ai kai. Te wana, te puo ka nui niis ke neira ni bukini ka punga nan te drug, te ora taitai o te wataninga. Te ka uo wā, te puo puo ke ni mariro ina untain tokoro puai o tokoro ira. Te nua, te vene ni pure, ai a ki meno, Awa, brenda kon rantio ameta a HIV I rom, ina nun ni kua kin rapatan. Wate kani mewa, busina kon te HIV are I rom testinan nana tai ni pung, ani kan memme. Rongorong ai kai arang kakawa ki bukin kauri nga kia taani mamananga, na kostina ni kun kiripes di bukin tem makuri o taan beirei. Sina kangan tu toko a busin te ora ke te HIV, te ongora oi yangoya, arun tu toko ana. The one, Tai buoka nui neiran ke te winis ni tain tiro tai tai, te e wataninga ke te ibuo buo ke ntaka ni koro buai ke te mariro, ina nui tain te koro ira ke kapuonganan te drug, narod ne nuora ke on PC. Te ha uowa, kapuonganan taina ko tirapa ke te kontam, ntain te vene ni bure. Te ka tenunga, si kume rama e si te menna e ako ni mekinna, o kain susuan taina. Awa, e kakawa ke pokona katani ko imaini buoka kinti ometa e ikuaki. Te kani meua, e kakawa ki buki ya biko ukoupa na karawa ya susua na ya mwante nuwa na makaina ntora. I buki nrongorongone apanin kawara te kifai te ora ereke ke HIV clinic ina vere vere nuwa haan meya clinic biko ukou ke HIV clinic ndenampa e isiwa ni meua uowa, uowa vanua, vanua isiwa awa. Ke te kifa nananampa e isiwa ni meua akia taporo uowa, taporo vanua ni meua nkana iyai raroa memu. Kamna te kiroi.

Meidu ya kain tei tepu si ke tsi me aku na yana pene to korana to na nemi nam rungo rungo nemi atang. Te tai ayong kan nere senang me ngata uroi nuwa kina konara kawo kine me wa ke po kinte temu antai di kayu. Iku kurain kan nente akina pate tepu ota kina kuwa kuwa. Kato kia ora kari apa utoka te nemi wa ke nema nganare te health promotion. Ayarin te tai ayu senang a te tai na kon ara sponsa ayu me ana rungo rungo. Tero pa yana konana pentapanin na kuim. Pipit na pakayakan te anasisirak ke ngayon rin te tayo ayos na angan te tapota kinukuha kuwa sa mga nora aratari po na kaya anakunan roko.

ya katauroki amhema wa kento wiki ayo mente pota ki pukinte meuri wa katokioraki ni manga na reta be metokorokoro yon kiripes oni peruwa ki kanwana ipukin nguran men no pisintare wante meuri ki te health promotion services main na verebere Oha huawa eto korokoro nti meneka edikira ki yon kiripes Ekame tuwa ki mente pota ki pukin te meuri wa katu kiwara ki. Pa maisi ya ika soka yon kiripe se pun rangi ni maisi. Nte si suari korowa ki nguwa tenga te pimono wa nte WHO step survey o UCA patiwara ki ate soka ngaya te katenua nora ki ni maisi men nora ki ika aki e veve. Men na yu o enura ki paye ki erake ni maisi ya ora ki a ika asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tiwara ki ate soka. Nguwa tenga wapimeto wana, wamen na konte ni meni maisi ya soka aika akurukuru yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tenga wapimete nua, ono men na konte si meni maisi ya soka aika akurukuru yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio nora ki na veri veri maisi ya soka aki aroko ipukin te korokoro ipukin menekan weya inakon wanipi inakon duwapu itekatebua meipuwa koya aika akorokoro aika punyeira kani merudunia imin te korokoro o tepuina nakon wapu itekatebua meipuwa koya soka aki aroko nape ipukin te korokoro ni menekan weya epona kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko ya ikorakoran menekaya inoata iroura pate menekan teve aya ponna kiroirei ya pontangira to korokoro ntapon TV ki to korokoro yan o yon pupuan TV ina korokoro te kangang kana ya ki montaya ki tipay noraki ki korowan menekan weya aika asoka nkana ya ki kohone me ki joraki ni kawaki na menekana o ina punruota ki mervungina ai pun te kawring na koya aika asoka ni kakawakin tararuan roi weya kakai sakana o kapunganan te kawunwe ntayna ko tira tapew o tapim e kakawaki Samuanipaya merungira mentiora ki ete soka. Muanipaya tesi suo, onkwe eru kwataya bereke irom te soka, kohonime ki nakonnan pai nora ki aki huanganaki. O timetua tararua roi merungim, menka timetuaan kanakin namaraki aika ka merung. Tika merung, o katukan ka puanganan temuko, timengin o waite nankona. Enapun waririki maisin te korokoro nte meneka nkana siri na nanna ikai. Saikariki pei ngaira nikapene nika waririki maisin te korokoro nte meneka yon kiripes. Kavara aya kiriniki soka ipeso ibukin suwan weem nika tuakateni pung mentio te puina nika rokuwa parante makuri kie kavara aya kiriniki soka inavereveri nika tuaka uwa pung o kaapung mentio ruwaiwa nika rokuwa parante makuri.

Men nam tapa ne kongora me ye yon nara tai mong kai wopi me ono wara ite menis sena kon tawa isua sa tapa ne wongota kina kon poni isua sena nora tarpon na ke imena

Tarane, pun toki te tenan kan katikero ai ki me ngen nan ne sena te me ton mga ko katetai na konde te out promotion main mga noran tare pon na kiana konan roko.

0: Yakatawawati ang hinawa kento wika yu mentepota ki pukin temeuri wakato kiwara ki ni manga narita be metokorokoro yuan kiribes oni perunga ki kanwana ipu nanguram men nopisin tarifuan temeuri ki te health promotion services may naveredere. Wakakwawa eto korokoro ni temeneka edikira ki yuan kiribes. Eka metuwa ki mentepota ki pukin temeuri wakato kiwara ki pamaisi ya ikanastoka yon kiripes ya punrangi ni mais. Nte sisuwa ya korawaki nguwa tengata kui maonuwa nte WHO Step Survey o UCI patioraki ya tesoka ngaya tekatenua noraki ni mais men noraki ika aki ya veve. Men na yu o inuraki payai kiraki ni maisi ya oraki aika asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tioraki ya tesoka. Nguwa tanga wabimeto wana, wamen na konte ni meni maisia soka aika akurukuru yaan pufuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tanga wabimete nua, onumen na konte si meni maisia soka aika akurukuru yaan pufuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio nora ki na berebere maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya enakon wanipi inakon ruwapi tekatebua meipuakoya aika akorokoro aika punyeira kan merulungia imin tokorokoro. O tepuina nakon wapi tekatebua meipuakoya soka aki aroko napa ipukin tokorokoro ni menekan weya eponna kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko yai korakoran menekaya. Enoa tairo ura pate menekan tebe aya ponna kiroirei ya puntangira tokorokoro ntapun tebe ki tokorokoro yan o yon pupuan tebe ina korokoro tekangan kanaya ki montaya ki tipai noraki ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki tioraki nikawaki na menekana o ina punrotaki merungina ay puntakawring na koya aika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisakana o kapunganan tekaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawaki. Sa monipaya merulungira mentioraki at tesoka. Monipaya tesisuo, onkwe erukwataya pereke irom tesoka, kohonime kinakon nampay noraki aki huanganaki. O timeto tararua roi merulungim, men katimetoan kanakin namaraki ay kakamerulung. Tikamerulung, o katukan kapuanganan temoko, timengin o waitinangkona. Enapun waririki maisin tokorokoro nte meneka nkana siri na nun naikai. Saikariki pei ngaira nikapene nika waririki maisin tokorokoro nte meneka yon kiripes. Kawara aya kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem nika tuakateni pung mentioa tepuina nika rukua parante makuri ki kawara aya kirini ki soka ina verevere nika tuaka wapung o kaapung mentioa ruwaiwa nika rukua parante makuri.
1: Nara tay mong kayo nara ni mawa kay wapu ite menes na kon isuwa. Yon kawai na doro kon to kinakan wante rawan ni kakagipo sa iyo nara kawakin ni mawa kaya. Nayarin to tayo yung mga mawa na petirain na kanta ni ngang kaniro kon na utaripon. Nakon nara nampa ni isuwa ni mawa kaya taporo uwa awa isuwa ni mawa kaya.

0: Yakatawawati, ang hinawa kento wika yu mentepota ki pukin temeuri o katukyoaraki, ni manga narita be metokorokoro yon kiribes, o ni perungaki kanwana, ipukin nongoran, men nopusin tarabuan temeuri ki health promotion services, may na veredere. Wawa at korokoro ni temeneka, edikira ke yon kiribes. Ekame tuwa ki nante pota ki pikin temeuri o katukyoara ki pamaisi ka soka yon kiripe se pun rangi ni mais. Nte si suari korowa ki nguwa tanga tapi maonu wa nte tapi WHO step survey o UCI patioara ki ate soka ngay ate katenua nora ki ni mais men nora ki ka aki e veve. Men na yu o inura ki payai ki erake ni maisia ora ki ay ka asa ni korokoro I pikin menekan weya men tiora ki ate soka. Nguwa tanga wabi metowana, wamen na konte ni meni maisia soka aika akorokoro yan pupuan rangaya, ipukin towana tena makaina, ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tanga wabi metenua, ono men na konte si meni maisia soka aika akorokoro yan pupuan rangaya, ipukin towana tena makaina, ipukin nepe puakakan menekan weya. Ntio nora ki na verevere, maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro, ipukin menekan weya, inakon wanipi inakon ruwapi tekatebua meipuakoya, aika akorokoro, aika punyeira kani merurungia imin tokorokoro. O tepuina nakon wapi tekatebua meipuakoya soka, aki aroko napa ipukin tokorokoro ni menekan weya, yapona kireke puokaya, ipukin apa aroko ntio nora kintetai ari aroko yei korakoran menekaya. Inoata iroura pate menekan tebe, ay yapona kiroirei, Ya pun tangira to korokoro ntapun tebe, ki to korokoro yan o yon pupuan tebe. Ina korokoro te kangan kanaya ki montaya ki tepay noraki, ki korowan menekan weya aika asoka. Nkanaya ki kohonime ki tioraki nikawaki na menekana o ina pun rotaki merungina. Ay pun te kawring na koya aika asoka, nikakawakin tararuan roi weya, kakaisakana o kapunganam te kaunwe ntayna ko. Tira tapiw o tapim e kakawaki. Sa monipaya merungira mentiora ki ete soka. Monipaya te sisuo, onkoy erokataya bereke irom te soka, kohonime ki nakon nampay nora ki aki huanganaki. O timeto tararua roi merungim, men katimetoan kanakin namaraki aika kamerung. Te kamerung o katukan kapunganan temoko, timengin o waite nangkona. Enapun waririke maisin to korokoro nte meneka nkana siri na nun naikai. Sa ikariki pei ngaire ni kapene ni ka waririke maisin to korokoro nte meneka yon kiripes. Kawara aya kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem ni katuakate nipung mentiawa tepuina ni karoko aparante makuri ki kawara aya kirini ki soka ina verevere ni katuaka wapung o kaapung mentiawa ruwaiwa ni karoko aparante makuri.
1: Tapi tapun dekara menis mengkain waki onnara kawaki neme waki ayu tapi maono wa de menis mengkai aporo isua. Tapi taparan kaya ko kuakani kana kuam katikiroi nanon temuan tadi kaya ayu. Mawa terai nengkai na kantani ngangkani rokon na utare pon.

0: Kalau bentuk ada apa-apa lagi aku ngejelas kok. Ay, sa mga kauya at ay nai. Ay, mga papay. Kalau pati niya waki, ako napikir ay.
1: Kurang tarap antai tan naran mea wakia mekan ne. Ay, ari tari kipanam katikir ay. Nako iya kana ko kwa katikir ay na nun te temuan tai di kayo kia takan tani nga parang ini kukurei. Kona tekir ay di ki kaya mekan ne. Oh, sana mengenal dari kereta telepon nak kirimina.

0: Mauri, tenemme uakia.
1: Mauri, tenemme uakia.
2: Mauri, Mauri.
0: Kona Mauri, mikä kota rupon meia? Aya, kona Mauri. Kona Mauri, mene peom taka. Ate, tisirak, nakoim, eske, kairu, ake, kangai, tisirak. Uowa, tanga, wapi, metenua. Ono men, nakoni, semen, maisi, ya, so, kangai, ka, akorokoro, yaan, pupuan, rangaya. Ipukin, tawana, tenamakaina. Ibukin buaka kan menakan waya. Eh saan ni kaya kaya dua? Eh saan ni kaya kaya dua? Eh saan ni kaya kaya dua? Kanak kaya Panam katikiroi mekan ne ote takan taninga pa pondong roi ya kana ku katikiroi ya ki orang ini kukurei an wi ngarang hare ya dei tari kite kawa tawa ta katikiroi na koim an aku ya kana ku katikiroi ya an te tanya yu ai pon si te pi meta wan ari kite menes mangka ya poroi te awai su asna ko kari kite tai na kon the out promotion

0: Oh, ipun si yon wari kita menis saya porai suwa tapi nwa wari dikaki tangan tetai ke yon kawain dan roro kontok kena tene mea wakia uring ada ni pun tiawa isu ane tetai desna mga tauroi ni kong kationg orang anakon na naru ne kari kirong-rong panahani kiripes kawakin nam rong-rong on temuan tai di kayo ayere tei meto etei meto nwaki aran mea wakia ni kakaki po sayo nangari kita tapi wa tetai ke kan taringan roro kon nara tari pun nakon nara nampa ane isuwa ni mewa kia, taporo wawa awa isuwa ni mewa. Tira anako kanuan nam katairi kaya nako waki mengaya, mko ya ne iyan na mengam, kita ko paya pondoko na pete kuwa, toko rakai hirom mko ya te sama kuri. Ose na karina ero kwa iyo. Meuri teni mewa kia.
1: Mayan
0: mewa kia. Meyan kwa iyo.
1: Mey, takaragi na berebere.
0: Kona meuri mey na berebere, ote ete sisira kina koi mekangai. Es ke kairua ke kunangan ay es ke kairua. Punna ke takangangan kanaya ki muantaya kita pa inora ki. Ke karawan ni mena kaya ika aso ka. Es ane ke kairua.
1: Kan gawagi rin kayo?
0: Punna ke takangangan kanaya ki muantaya kita pa inora ki. Ke karawan mena kaya ika aso ka. Es ane ke kairua. Kairua. Ay, pandang nyesan. Kano kwa mkatekero ay?
1: Ay, nakatekero ay, di. Nakatekero ay, mo na di. Yawatekero ay, kung kiti ni mewa, di. Ay, katekero ay, na sinawari. Inonaw, siniro, di. Nga na yung ngora, di. Sini mewa, di. Ay, katekero ay, na gana suway kay. Inanon na yatayin, di. Yung sila. Gegeita. Min tosu ibon. Natu nai katiro iya. Tepung katiro iya kan ngaya.
0: Kurang darah pa. Na bere-bere nam katiro iya. Kawatawan te akan katiro iya. Nako iya akan aku katiro iya. Penakoy menam tapai kanne. Senang tawarin kan ini kok katitay na kon the out promotion ay kain na pete ni mewaki ang kaya ipon si awa de minisa ya poro ay te awa isuan taman tayo di kayo kurara parikin ko ya kwasan Ronnie na narani mewaki kunang dara parikin ko ya response on the week kayo kaya ya ara wiki nam rungurung erang ini kakawak yano pongan na kon tepota no ameta tepota kinukwakwa katukyo araki imangan na tiyaos promotion. Kurara pa nam popoto ka na konti ni mewakya. Sinako ka titay na koim, ay mo yun nung rakinan ti anarungurung na ni mewakya sa kain na kwa na patitay na konti ro ni karikirungurung. Dari mo yun ki meta pi kura wanenin wawo na koim na nante tumon tayo di kayo ipagin ka na kurawan kanwan nam tayo di kay. Kaya itiran ro ay suwa sa bakit na panikana ko ikatanwata ipagin nung ramte tayo di kayo.

Kataurawati, ang hinawa kan tuwi kayo mantepota ki pukin temeuri wa katukyaraki ni manga na rita be metokorokoro yon kiribes o ni berunga ki kanwana ipukin nunguram men nopisin tararuan temeuri ki te health promotion services may na veredere. Wakakwawa eto korokoro ni temeneka edikira ki yon kiribes. Eka metuwa ki mentepota ki pukin temeuri wa katukyaraki Pamaisi ya ikaso kayoan kiribes ya punrangi ni mais. Nte sisuari ya korowaki nguwa tengata pi imono wa nte WHO step survey o UCA patioraki ya tesuka ngaya tekatenua noraki ni mais men noraki ika aki ya veve. Men na yu o inuraki pa ya ikiraki ni maisi ya oraki a ika asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tioraki et tesuka. Nguwa tanga wabi metowana, wamen na konteni meni maisia soka aika akurukuru yan pupuan rangaya ipukin towana tena makaina ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tanga wabi metenua, onumen na konteni meni maisia soka aika akurukuru yan pupuan rangaya ipukin towana tena makaina ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio nora ki na veri maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya inakon wanipi inakon duwapi tekatebua meipua koya aika akorokoro aika punyeira kan merungia imin tokorokoro o tepuina nakon wapi tekatebua meipua koya soka aki aroko napa ipukin tokorokoro ni menekan weya epona kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko yei korakoran menekaya enota iroura bat menekan tebe aya ponna kiroirei ya pontangira tokorokoro ntapon tebe ki tokorokoro yan o yon pupuan tebe ina korokoro tekangan kanaya ki montaya ki tipai noraki ki korawan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki joraki nikawaki na menekana o ena punrotaki merungina ai punta kauring na koya ika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisakana o kapunganan tekaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawaki sa monipaya merungira mentioraki at tesuka. Monipaya tesisuo, onko ya rukataya pereke irom tesuka, kohonime kinakon nampay noraki aki huanganaki. O timeto tararua roi merungim, men ka timeto anka nakin namaraki ay kaka merung. Tika merung, o katukan kapuanan temuko, timengin o way tenangkona. Enapun waririki maisin tokorokoro ntemeneka nkana siri na nanna ikai. Sa ikarikipay ngayra nikapene nika waririki maisin tokorokoro ntemeneka yon kiripes. Kawara aya kirini kisoka ipeso ibukin suwan wem nikatuakatenipung mentyo tepuina nikarukua parante makuri ki kawara aya kirini kisoka inaverevere nikatuaka uapung o kaapung mentyo arwaywa nikarukua parante makuri.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona minta ni ti menjeo te buina te tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin kari na kim te pororoi. De tata ri ek kapung ana ki na pene tainan te wa awan ta kara ngay na.
0: Ori asta to wana wawa ke te poki ibukin kari na te pororoi. De tata ri ek kapung ana ki na pene tainan te wa awan ta kara ngay na. Yay te yan suwa! Ako yan! Kata aras baswa di kanuam. Riasta tua na tenua noa te poki. Kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bin na ke hora na ke na seve sua da pon ne.
2: Ringa pa wo da pon. Ya di kon na teria ana na ai bukim ko ti kim mes.
0: Ya ko pe.
2: Di bukim te mem na wo da pon tai na ko. Ya na se sis na da ko pe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kan na telepon. Bubusi yang ko pe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu, aro-arom na kya pona.
1: Ya, o ilawa tatay ka na kwagin na urongorongo.
2: Nina po yung tatay bukini ka na kwan ng urongorongo, ikatotuko na namakay na.
1: Kaya kan tawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the bot.
0: Whip chop-up.
1: Ya, yung mga te whip chop-up, ay mga tirang kan te whip chop-up.
0: To whip chop-up, kung namdang chop-up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namdabo, ayaw ko menang yay. Yan ang inipaisin.
1: Ya, upon huwawa ane ke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara itong website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon sobap, orian ang pantarapon ki ananang pantarapon rom, ginia ang mais o nakon pe.
1: Itong roing kayo wapwi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanway kong kay, ako na tinatuan rin tag, inano na na sinas, Vodafone.

Tapi pi meto wanar kite te minis meang kayo po roi wanua. Dei tan no rama sna. Kame auran tapi korara wo won nane nege sna wo wa kanuan te. Te awayong kay pene moara. Ara kata no tai pukin na ko ya te mon tai. Sna ka kame auran tapi kora. Rona ki mea kata no tai ka ki mototo.

0: the new super plan. Ayo, Ali Yonerik.
1: Ah, kani ka ulay ko, ano siya? What's the new super plan?
2: Yani Ying, narumay yung usunin tayo sa super plan. Yakan na nga kay-kay ko ni Karuko.
0: The plan are yon aliki.
2: Mayari karike awareke. Mene kapung alanda the super plan si nenebu itatara ako rego. Nenebu itikika pai tata o tibuin na tanga diminisyon de tete ki de semes.
1: Ki karike to wana point o noa de gigabyte tung tata. O ni mefufo diminisyon de tete ki de SMS. Nsi te mua de tara po na inanon wapi me awa tsewa.
2: Mayari oria star to wana to wana to wana the book. O ni neita do wareke super plan ne kayanako. O yei te gensua aki kona kaida kinako yei. Ipugin te borro. Oh yeah, I'm going to call you the new super plan.

0: kanekainte pantangira kwaya mei mai ana mekuna yana te teira ke u me mana kau ke teira ke u me mana ngau ya karoira naratai on me uri fa mai tinan pai nine ai wapui mene me awante mene singa ya e por wai wa te tairi ke ai me nam tapane kwa kongra me yei ai kane kauring kore te kwata na kon ruai wa kona kona an menga ongora am ko ongora te kara kini kawa mesu na ko imkai te ate ai ko ongora na pengkai ai dari kin sipum dari kin nam karo kita men nam tapane ko ongora me yei am kara kini kawa mesu ena na ko te kwata na kon ruai wa ngai ai re te imeto dari ke uke en ko te ate ai imai ni mesu am kara kier kona kona ongora ya te kwata na kon ruai wa Ayo mangkanya ko akan nara kata nuata atau wana di tangira kiri ki ko akana. Na ko yo metani ka pene. E kukurei KPC Assembly Office. Ni kata nuata ana ko imi ana centa yo nara mini pas. Paya menga muanuki ngkai me tesani po me inano. E te puina te ngate tara. Ipo kina mirungurungu o te mini pas e ipon saki te sekenen. Te muantai e karikeye KPC. Ipon brand new o insen na erangin roirei men na ki rotaki. Eo ki te chenta men te pong ene mea wan naukas wanga wapi maonowa. Oi nain nu wapi me tau wana naukas ntiriri keiu. Ntakane mea pong ni teran naua ntepakantai. Ipokin tongorongo na panin kamkona andeitaki me te nampan taripuun. Isuwa ni mea wakia wawa tau wana onowa onowa onowa. Ke isuwa tenua kia, tawana wanua ruaiwa, isuwa onowa, na wante makuri. Kene roko noria na na compound KPC ante sen koswei. Kampa sen tapa, men te KPC.
1: Kapoana the green bag. Yagiru the green bag, tracking to guan nang and dine to guana. Data key on the sex, no contenam by suatin wakia, awakia, or no to one of woa. Oh, hot at the meta hour of America, yay, and kindness me, I get it one of them. So, why am I cutting the top at a bar? Kitty best, the popo top.

Awan yang kan nekang hati kara kaya wariri ke dokta na ibu kem koi tete, nyai nabe teriri mei nano na ke, wa teriri erang kahawa ki, nyai ki roiri te pepe kani kawai. Angka na koke me, kawai roko na menga bonde ken te tahim. Ayah erang kahawa ki tem makuri roi, tem makuri kura kore bukin kare ken te pai, ya ko wai yakin na bainari hindi kei rom, kawai irang in na ki roiri, ya ko na ana te pai, nti wane kai. Kora pari ki bukin nguram tete, nti tairi kayo, au ringa pam kara kini kawa mesu, nanga na kone pari ken te ngapung, nipun tain na pe ayo. Aram te tairi kayo, bukin ngay temeta ni monis te mion tatir, kora pari bukin nguram, ina te kira ni kira nam tayayo, kone mesu roi, asta po make.

Ya tau nangi nako ngai yo anare na ki ron de em sane ne Brian taki. O ya karo ko iran nara tai yon me uri FM 89.9 ta me roan de tairi ke yu. Ai pen si tenu wari ki te minis me ankai o ya po rai ru ai wa. Ai are na ngani kori ki te tokora na uri nerine imain e po ru ai wa. Ke kona ka kapeni o ngora na kon nana ruo ni kare ki rongo rongo panani kire pas. Ipokin nongora ekinan te turungurungu taka penyantai inanon te tatairi keiyo. Sena kame aurang kanne, iron tuware cheiti poi meroanan nanine mekunaya tokorana.

Oi, e tera roi ruewa i on banan meuri e whame i tina bai nain, te i tera reki nawa. Au tai mean koe o nongongora ina ko nikirana ko urine rine, ina nan te te tairi ke iu ke te awa te puina. Te tairi na rukura i eintu ki na kanuan haraka tairi ki na koe im, i on banan meuri e whame i tina bai nain. Ai ari te ime toira rike uke, sena kaini mo sirawan te awa te puina, ina nan te te tairi ke iu. Sena mga kameurang kan ni, na ordinary na ni metang.

0: Hello, Menang Kampana and Waterphone. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yon and Garabon Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and Montenegro in the Samsung at AO6, Nipona Tibuwa Pimerwell. Ayay never met an a case. Ayakapona.
1: Yan Kami, when I had given a pen and Samsung.
0: Payer can the given a kawarin on you. Tayo 7, awabu buat tepi meruai wa ponang kai. Apun pona roi, wabu buat ni mebi meruai wa. Kuwara nan, temoto yi 14, at tepu buat tepi meruai wa. ZTE 835, tepu buat ni mebi meruai wa ponang kai. Kuwara nepet nan, tenubi avi 70, at wabu buat tetara ponang kai. Apun roi, punu wabu buat ni mebi meruai wa. Tenubi TV 80 Max, wabu buat bi meruai wa ponang kai. Apun roi mai maina. Wapupua, ono bimbe wewe?
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua wapime wewe te tarapona. Angkai, ya popu kitawa na konu wapupua wapime wewe. Tablets ay katawroi na nalipeira ay kati Samsung Tab A9. O ya ponu popu kitawa na konu tinipupua ni mapime wewe. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua wapime wewe. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na konu ono pupua ni mapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong teni mi apuyin ni present de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Inarik na ane ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapi wari ki taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payake o kyo kitay.

Kupentime tu anong ora na kon panan meuri FM ay chinam pa inain. Ay pansi, tapi wari kita tayo mangkay ki, tapi wate tayo kan mangkay ay poro ay tapuy na. Ay rin te tayo yung kaya kita wara tay. Ay panayo na pangkan rin ya maa kinaro ay itukin. Ara kokong ora na kwaim uwam. Ara na kimiro inanon te tameruan te tayo rikayo. Tayo rikin nampong ayo ate tako. Taka na mepong. Isu apanginda na makai na yokas wawata nga wapi mono Ade astarikin doni ko ngai ni ire ta tupi ko ra parikin nuram ate ta kan tani nga bakwasan mu wa kiroi an wana pate te mesu me te te mosira wa nanon te tai dike yo uringa re meuri FM 89 eno kidi ko na kon te awa no wan te mani nga pung ni nga pung ya ka tikiroi ko dikina non nam weekend na yo pai na te tara tara roi ko na mesu roi o sa mga popo mo

Kona mewri riki dey giri besa kwa usma kani ka ni kwa riki namdi riyon di nga punga eke. Taka wana pung wana wana nakas kwa wata nga wapu ime wana wana pun takatene pungi na pema wana wana wiki ke sapun dokon da penen. Amta inga yi rwai warwai di minis minu na wana sarwa ni ko pwani nga yang fang sos na taurwa ni ka kana kwa ikan wana wana ram yuan panangan mewri FM 89.9 dita yeyon karo kwa pwani tipi mea to wana hawa nao te yarin na banga taurwa ni mawa meira riki. Aire tirana kono na mi ngapung me kan tirana kono na weekend na temia to an roro ni kuyon panan me uri FM 89.9 ka kana kuyon kono no ram ai kana kana koro kana wan nam kono pong ayo ki am weekend ayo ki ni pun kona na pen nangani ku temer rung o tu kurai ba ko ngo nus ma kan dinga pung ngai ho ni koro ino ko tape mai ka ko koro ki temar pais na karapa mo wen de meo gai ya kan Gaye mga kunan nangalila timerulung o taus maka pa sinarikin epe pakain di tangay na po wayo. Larikin nanos na kaya na kuwa tukurana na kundu wari simeme maya kunana punsi Jehova pa aritan na arakakaitaw o kukurayra na kundu swaranti nga po ngayon.

0: No, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako ang ken, imayin takaway.
1: Nigo, huwag din pa naki ka rin ako ang ken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pa mamengi, na ngayon kawakin na, ipukin isakin na pa, na kiripes te popo to.

0: Na kay, karawan po po siya nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim kay bukin de greenback, sim kan mo'y bukin ang kay kasans, o ay nengi ay ka kay imga ibukin mo po niyan tanong natin. Kariga kilibes, pakilibes, de boboto!
1: Sa wala ni kaligibay kay sa kater, kay karanang mengin na kya pa, ning nengi kya kung ano ng anong punte kay nanong din nengi kya asan katawrawa. Karigatem, pagkiripes na po po to.

0: Hello, Menang Kampana and What a Home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong What a Phone? Yain kaya napakan po, What a Phone, amon ti natiroy na rin ti Samsung, at AO6, ni po na ti bubuhapi mariwaw. Ayay na ba anakis, ayake po na.
1: Yan kami ko ang mga kiwi na ba ng Samsung?
0: Payara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ako po po at tipimer wewa po ng kay. Apo po na roy, wapo po ni mabimer wewa. O waran man? Tumoto yi 14 at tipo po at tipimer wewa. ZTE 835. Tipo po ni mabimer wewa po ng kay. O waran na penan? Tinubi avi 70 at wapo po tatara po ng kay. Apo na roy, punong wapo po ni mabimer wewa. Tinubi at TV 80 Max. Wapo po abimer wewa po ng kay. Apo na roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayamuan te kanganga ang water phone na aniki.
2: Xiaomi Poco, e wapupua po yung meruwewa te tarapona, angkay. E po po kitawa na kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablets ay katawroy na nalipeira ay kati Samsung Tab A9. O e po po kitawa na kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapu meruwewa. O nipopukitawa na kon o nipopuwa ni meapu ititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarike yung teni meapu inipresent de paka nipo yon na mga wawa antarepon at de A07. Inarike nane ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio warikitarepon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payake o kyo kitay na.

Amin min nong ram kunam to korana an no ya karo koirang kan de naratai ding apung ayu tenu waro ite minis minisu oke na temeto an rede isku yan banani me ori FM 89.9 ka kana koino kan won nong ram ai kana kana kuro kan won nam weekend ayu ke pun kan won nam ngai na puri ri ayu oke na temeto an de tano kan won nong ram pori ngai yang fang sos te ari roni ko yan banani me ori FM 89.9 na won ding apung ayu na timeton de itano ko rikan wan ngoram as na kay na ko riki tokorana na ko yakan tipon na ko ya me kunaya uso te irakike ba yonga nusiri ki metam

0: Yanguya, the minister. Yangi Rora, Estas and Nongo de Terra, and Rangai, Korakapaya Girik in Kanakwanganga, Nakonya Konanganganaki, and Tapetai, or Sukonani Kaira de Terra, you, dinner in Narame Meroro, Metesirak in Kane, Pasiponica Kawa, right de Terra, eh? Kitos the Kukura in America Nakonanon. Kariki Pine Kapene, in my Nerigiron kind at him. Yanguya Panko Kwakunia de Tapa Nakawa, Erang in Waru, Ikana. Oiswan ko temen na pa ko na karapet ay kan ditap na kawan ni bunsi na ko im pa yong ang niyako pun ko ko na na pa ni katwa amtain na kawa. Mang ko ko ay karapet ay kan ditap na kawan ni pa ko swang niya rorom. Ay mina ako mimi pa yarang ini korori ki maisin ko nam teka na ko na requestan ka kariki ay may mina. Ibu kina pa ome ta ke koko at ditap na na ko iya. Ah mang ang ni koriki tatape uwa ko na ni katwa pong. Tiang ang ka ngayarun te kurakura. Ari iya kisi buoki yameta, me iwo siri ki pei ka amai sina konte sa nganga. Pondiki en suan ti nganga ei, es pondi ei nipene nataya kende ya kinira. Konoria, nkana sirine ya basana ki nganga na konya rora. Owa yoro nese katoka raunin te kakapaya, ari na pondi ei nipakarira meiro nti eswa. Ngayari me nga okin ti akake ni kakapaya ayo, nkana kumwana ama nganga menanume amwante isaki, owa ni kukurei. Nkana ti yameta ngoye ya kukainanu, Aku pun kena nipuaka, ani ekainan nuri kena koyum. Yesus Kristus ya sande yakinira, ani kau tete kawai yera bena kunci toka nikai, me tete kau pay nikuawa. Di nanun tiangang ani payki yairom. Ame ikan ni, ari nang kena nipakari kota yani kakapaya, ai kapes. Ayo, tewa nang kanu anda nasu ani meu, ai ibu nikuawa kini makuri. Kuna bunda ini kukurei wa mendawaki, nkana kuataya pakoi puupuoki, nikareke te kukurei metita meruari kina koni meu ya drom. Mengkana kota ngiri ni kan meka ina nunti toka ni kai mete kukurei. Aku pun di nanga mua meum na kon Yesu. Pangkana kuangan Yesu pe na kaira meum na katua pung. Awari na pun mua na kota kin narum. Nanga o ni meka ina nunti kawaina. Pun si ya ni te kawai ya kona kona ni kunia iya di toka ni kai mete rawa ki ni kuwa ua. Ari ya kame ni kariki ya ibukim pakona kukurei iya. Yangu iya, nte ministeri.
1: The new super plan. Are you a millionaire?
2: Ah, can you go to the next one? What's the new super plan?
1: Yani Ying, the room may have 7 days super plan. You can't get a good car. The plan are yon eriki. Ayer karike ay wariki. Mene kapong lander super plan si nene buite tara ako rego nene buite tiki ka pay tata o tibuin na tanga dimension de tete ki de semes.
2: Ki karike to wana point o noa tiki ka pay tata o nene fufa dimension de tete ki de semes. Si te noa de tara po na inanan wapi me awo siawa.
1: Ayer oria start to wana the book. O nene tapi wariki super plan na kaya nako. O yai de gensua aki ko na kaya kina ko yai ipugin te bor. Royer and Kawakiyu at the new Super Plan.

0: Hello.
1: Ayun, kung akan na ka makakaya ng garaman.
0: Ayun, nakapupuan ako maayon.
2: Kung ako ikaw, hindi ako katay. Isingay, karawan nyo yun, hindi na doon.

0: Ayoko, kakawar, ako na kung tatangay ang nagaraman.
1: Ay, nakamanuloy ako. Nabita po yung
2: lahat. Ay, wah, hindi ako na dyan, pero kaya ang doon duwan. Ang kaya po nung kita, hindi ako katay. Na, sinimilaw na ng kagiyo at sa kanyang sinuwari. Kaya ito yung

Ako po hindi mito nroro na yun panani mauri FM 89.9 damerwan ting apo ngayon. Awa yung kanne kanwan nung ram. Tawan kanwan di pong. Men nabisin tawan kanwan di pong. Tikiribes Meteorological Service ke itemits may beso. Ipukin chonan kiribes apanat. Ipukin kanwan tangay na yun. Tawan kanwan di pong. Ipukin chonan kiribes apanat pero

Tauroki, njawa ono wanti nga po ngayo, toko ano pong wanwan na kasukuwa tanga wapi mea ono wa. Ay na tauroi ni kapunga na aki menti nga po ngayo ni karakwa, jawa ono wanti pakantay. Takatauroi ipukin jawa niya, yay katautawan rakan jawa niya, ndieta na, ewa wadismari wanwa kia temita, ay yana, ni pong, ai ka te pime wawa, te pime te nua, te pime awa, o te pime ne mewa te na makainei. Nta in chus, ai maira. Ameta a kia meaka i meta ni wien tepe, nono ai ka aki rang dirieta. Ari ei ni paina te tauroi, o nta topera i ka nganga. A kia na kunan ruo taki ei. Te pai eriki, e karaurau ni main tenangi puaka te truff, i miangin te itera miang, on rota te itera ayo. Ila rikin naan, to wana riki tenang ipuaka, ay de truff nabe. Emena ime yaki numakaan me te itera me yaki, on rota nabe te itera me yaki. Ipukin te ono nikiripes, tiang ya pipiti, me ime yaki me inuku nipirina, ay wawo de smare, tepuina te nots. Tari ena roi. Ibukini makin na butaritari. Tautana takarawa e pepete ntapu tapiawa. A tarande tairiki. Ena wananginang. A nikarawa e pepete. Ena kona nikurakura ntai tapitai. Ibukini merake ya peyang tarawa a mayana. Tarante ngai na iyo, inariri nga si tautana te mea pururu ni karau, nte muani nga abung. Nta apu tapioa, o tarante tairiki, tautana takarau e pepete, nta apu tapioa. Ipukini kuria aranuka o ape meame. Tarante ngai na iyo, inariri nga si tautana te mea pururu ni karau, nta apu tapioa, o tarante tairiki, tautana takarau e pepete, nta apu tapioa. Ibukin na nous tapitou e peru o ni kunau tarante ngaina iyo. Teriringa o takarau e pepite ntapu tapioa. Me inarikiraki numwaranginang o takarau imi ntawanou. Tarante tairiki inawaranginang o ni karau e pepite. O ni kuna ni korokora ntai tapitai. Ibukin na noutua tamena o arore tarante ngaina iyo. Tautana tawananginang o anikarau, me inarikiraki tawananginang o anikakarau nte tawanou. Tarante tairiki inawananginang o anikakarau e pepite. O inakona anikorakora nta itapitai. Ibukini paanape tangaina iyo inariringa o tarante tairiki inaroi. Kawain na makaina, wawa tepong imiin te isipong inano, ke wapong imiin te isipong inano. Katautawan tiyora me tiyapus, ya katautawa ki tiyora, nte nga akong ayo, tepuyina timinis, nako nisua, dietana. Tawana tismare tenuwa isua temita. Nime nga katautawa ki me tiyapus, nime awa timinis, nako ntawana tepakantay. Dieta na towana desmare ruai wa wo watimita. Ani mga kanta ni nga kiriki mea tiora. Nakon teta iriki. Tepi mea wo watimenis nakon ni suan teta iriki. Dieta na towana desmare tenu mai su watimita. Awan tawan kanuan ni puong. Ibugin jonan kiripes soa paanape. Ariasa men opisin tawan kanuan ni puong. Kete kiripes mea theological service ke temet mea ibeso. Ipukin te pong ayo, ke tangay na ayo, wanwan nokas, wawatang awapwi, mea ono, takaw na pong.

Yanguia, the minister. Yangi Rora, Esther Sandongo, the Terra, and Hangai, Kokapaya Girik and Kanakwangang, Nakonia Konanganak, Ntapitai, Osconani Kaira de Terrayu, dinner in Naramemeroro, Metisirak and Kani, Pastiponka Kawa, right the Terrae. Kitos the Kukuri in America Nakon Nanona. Kariki Pine Kapeni, in my Neri, his own kind at him. Yanguia Panko, Kwakunia, the Tap and Nakawa, Erang in Waru, Ikan. O iswang ko timen na pagon nakarapi at yakan di tapon nakawa ni pun si na ko im panyong ang niya ko pun ko ko na napi ni katwa am tain nakawa. Mang ko yakwa ki karapi at yakan di tapon nakawa ni pagos wang niya rorom. O imina ako amimi pa yarang ini korori ki maisin ko nam teka na ko niya rekwastan ka kariki ay may imaina. Ibu ki na paome ta ki koko at ati tapuan niya na ko iya. Aham yang ang anga ni kori ki tatapi uwa ko na iya ni katwa pong. Ti ang anga kanga yarun te kora. Ari iya kisti woki yawameta, me iwo siri ki peyi kamais na konte sa nganga. Pondikian suwan ti nganga ei, es pondia ini penen nataya kende ya kinira. Gonoria, ngkana sirine ya pasna ki nganga na koya rora. Owa yoro nese kato karaunin te kakapaya, ari na pondia ini pakarira meron ti eswa. Ngayari me nga okin ti akakin kakapaya ayo, ngkana kumwana ama nganga menanum me amwante isaki, owa ni kukurei. Ngkana ti wameta ngoye ya kukainanu, Ako po niko na nipuoka ani ekaina noriki na kwaimu. Yesu Kristo ya sande ya kinira. O niko hata tekawa ya erabe na kondito kanikai. Me teka upai ni kuwa ua. Rinanon tia nganga ni peike ya iromu. O meikani ariena nko na nipakariko taya ni kakapaiya ay kapes. Ayuo po nite uona kanuwa na nasuwa ni mieu. Ay ipo ni kuwa ua kini makuri. Kwa napondangi ni kukurei wa menda waki. Nkana kwa taya pako ipuopuoki. Nikarekete kukurei metitameru wariki na koni mieu ya romu. Mengkana ko tangiria ni kanimeka inanunti toka ni kanimete kukurei. Ako pundi na ngamua meum na koni Yesu. Pangkana kwa ngani Yesu pia nakaira meum ni katua pung. Awari na punumua na kwa takin na rum. Nanga o ni meka inanuni kawaina. Ponsi ya ande te kawaina kwa nakuna anikuni ya yei toka ni kai. Metira uwa kini kuwa uwa. Ali ya kame ni karikia ibukim pakuna kukurei yei. Yangu ya, nti minister yei.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imayin takaway.
1: Nigo, ugin tira pa na kikarin ako ang ken, ang kayyete na kanuana.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na tem, e kiripes te popo to.

0: Nakay, karawan pupo siya nengi on gokuri. Nengi ka akim ka bukin the green bag. Sin kan mo bukin ang karike sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melboni yan tanong natin. Karika kilibes, pakilibes, kapopoto.
1: Sangwayan ni karibay kay sa kader. Kay karanang mengin na kya pa. Neng nengi kya kung ano yung anong kute, kay namin din nengi kya asan katawrawa. Karikatem, pagkiripes na po po to.

nakon nasina meretaka mereko yarorai. Manena mire keukeu iteraina. Anausu upuona aeriema mereko osineru. Yonotoa au arorai. Aanta aponako. Anausu anakaro aika tekarika au sinannang. Inonous au aranuka. Aanta aponako. Chairman au raona ni komisina au tahani makuri Intelligentship Commission. Raona me nakia atatane yei mengaia. Hana ki hakina mereko tekarika. Mereko tekarika. Sikukurei au arau nanora niko asa pa yasa nike akawetiana. Tarira, manera, tamera, asipura. Hai mwante tangira ki raura. Hai mereko tekarika. Mente meu ayo. Ntakani meapung. Isuwa nakas wawatanga wapi mea onowa. Nimewa teminis nakonu wanuwan tetairiki. Njio naraki inaverevere. Evere nrau nimeyangana ya antepuka itandraken LMTA. O enakayaki ntepunga yo tokonepung ntiawa awantepakantai. Hawa yo iriana tekunari ya tangiraki kanuan takapiani andeta.

na yon, kaya sila ko yung sinara. Diki, aga kamasa ni kita nila. Noran na miyawin, na mitararua, ay muarara liga mita nila. Aresa ko na mekinda, na nun sumira ligira. Kabaray era buri.

0: Melody, menang kampana, and water foam. Pata ye ang kai, ye te ye ndakan, nipakan po, yon na garabon water foam? Yang kaya na pakan po, water foam, and one temeteroy na rin de Samsung, at AO6, nipon at tebubu api meriwew, ay ay rin na anakis, ay ake po na.
1: Yang kami po ay mga kive na pinan Samsung.
0: Paya ka na kive na, akawari ginanom na yu. Tayo 7, ako po at tebubu meriwew po ng kai. Apo ni po na roy, wapo po na mebi meriwew. O waran nan, temoto yi 14 at tebubu at tebubu meriwew. ZTE 835. Tebubu na mebi meriwew po ng kai. Kuwara na penan, tenubi avi 70 at wabubuwa tatara po ng kai. Au po na roy, punung wabubuwa ni mepi meruwewa. Tenubi TV 80 max, wabubuwa avi meruwewa po ng kai. Au po na roy may maina, wabubuwa, onubi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngaya muante ka nga nga mbota phone na aniki. Show me poko, e wabubuwa avi meruwewa tatara po na angkai. Ya po bukita wana kon wabubuwa avi meruwewa. Tablets ay katawroy na nalipayra ay kati Samsung Tab A9 o ay po nipopo kitawa na kung tinipopuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipopuwa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kung onipopuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni present de paka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarike nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, ani ka unay ko, matihang wa the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik. Maya le karike, ay wala erik. Mala ka pong alam na super plan si nemebuy tatara ako unay ko, nemebuy tiki ka pay tata. Tebui na tanga diminisi on the data ki di sms.
1: Ki karike to wana point to know what the gigabytes on data. Ni me fufa diminisi the data ki di sms. Si te nua de tara po na inanun wapi me awa siawa.
0: Aya re, oria, sta, to wana the box. Ni te bin wari ki suma blend neka yanako. Yei te jensua, aki kona kaila ki nako yei. Ipukin te bu roya rangka kawa ki ayo. The new super blend.

na nguya, ante ministeri. Yang iro ra, esta sa nungongo titeka, ay kangay, kukakapay na agirikin ka na kuanganga, na konya ko na nganganaki. Ntapitay, ahas ko na ni kaira titeka ayo, dinarun narami meroro, metesisirakin ka ni, pasipon ka kuawaro ay titeka ay. Kito ahas kukuray ni meyaka na konya nuna. Karikay pa ni kapene, imay neri giro ni kain darikim. Yang iya pa ang kuwa kunya titapon na kawa, erangin waru ikana. O iswang ko timen na pa ko nakarapi at yakan titapon na kawa, ane pun sina ko im, Payongan niya kwa punko ko na nabi ni katuwa amtay na kawa. Mangkoy kwa kikarabia tiyakan ditapon na kawaan ni, pakuswang niya rorom. Ay mina, ako mimi pa yarangin ni kururi kimaisin. Kunam teka, nako na rekwasta ni kakarikia may maina. Ibuki na paometa ang kikokota titapuan niya na kuya. Ahamya nga anganga ni kuriki tatapi uwa ko na iya ni katuwa pong. Tiyanganga kangayarun ti kurakura. Ari iya kisibuwa kiyometa. May iwa siri kipay kamaisin na konti sa anganga. Pundikian suwan tiyanganga ay es pundiay ni penin nataya kindaya kinira. Konoria, mkana sirinaya pasanaki anganga na kuya rora. O wajaro na sakato karawunin te kakapaya. Hari na pundiay ni pakarira mayroon tiyaswa. Ngayari mga nga okin tiyakaki ni kakapaya ayo. Mkana kumwana ama nganga menanume amwante isaki. O ani kukurei. Mkana tiyome tangoye ya kukainano. O kupunikona ni buoka ani ekainano riki na kwemu. Yesu Kristo ya sande ya kinira, awani kwa hata teka wai ya erabe na kwanti toka nikai, meate kaupai ni kuwa uwa, rinanunti ya nganga ni peike ya iromu. Awami ikani, ariena nkona ni pakariko taya ni kakapai ya aikapes. Ayu, mte uwa na kanuwa ndanasua ni meyau, hai ipu ni kuwa uwa keni mmakuri. Kwa napundangi ni kukurei wa menda waki, mkana kwa taya pako ipu upuoki, ni kareketi kukurei metita meru wariki na koni meyau ya romu. Mengkana kwa tangiria ni kanimeaka inanundi toka nikai meti kukurei. Wakupundi na nga mua meaum na koni Yesu. Pangkana kwa ngani Yesu pia nakaira meaum ni katuapung. Awari na punu mua na kotakin na rum. Na nga onimeaka inanundi kawaina. Ponsi ya andi te kawai ya kona kona anikunia yei di toka nikai. Metira uwaki ni kuawa. Ari ya kame ni karikia ibukim pakuna kukurei yei. Yanguia, nti ministeri.

0: No, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imaim takaway.
1: Nigo, huwag din na panaki ka rin ako amken ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mambengi. Nangaya kawakin na ipukin isakin na pem. Ekirpes te popoto. Ipukin.

0: Na kay karawan pupusiya nengi on ko ako rin. Nengi ka akim ka bukin de queen dad. Sim kyan mo ibukin ang karike sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melboni yan tanun natin. Karika kilibes, pakilibes, katiko boto.
1: Sawayan ni karigipay kay sa kater. Kay karanang mengin na kya pa. Neng nene kya kunga ni nanggupunte kay nanong neng nene kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pagkiripes tapo po to.

0: Melody, Menna Campana, and Waterfall. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakan Po, Yon and Garbon Waterfall, Yanka and Apakan Po, Waterfall, and Montemetro in the room to Samsung, at the U6, Nipona to Pupua Pimerwell, a year in Abena and a case, a Yakapona.
1: Young Kami, who am I giving Abena and Samsung?
0: By Eric and Nakivin, a Kawarikin on the U. Tio 7, awo bubu te pimer wa wa pon an kai. Apun pon roi, wa bubu ni pimer wa wa. Ko waran nan. Te moto yi 14 at te bubu te pimer wa wa. ZTE 835. Te bubu ni pimer wa wa pon an kai. Ko waran pet nan. Te no bia vi 70 at wa bubu te tara pon an kai. Apun roi, pon wa bubu ni pimer wa wa. Te no bia TV 80 max. Wa bubu a pimer wa wa pon an kai. Apun roi me maina. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapime wewa te tara pona, ankai. Ia popu kitawa na kon wapupua wapime wewa. Tablet ay kata uroi na nolpeira ay kata Samsung Tab A9. O ia pun popu kitawa na kon tini pupua ni mapime wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupi meruwewa. O, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapui titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07, o inareki irong, teni meapui ni percent de paka nipo yon na mga wawa ntaripon at de A07. Inareki nane ang my phone at de 17 na kakinan ako, o tapio wari kitaripon ay kataw roi na nun peira. Popa ngay payekyo kyo kitay.

0: WSB. Imanena kita karikira ki aimen na banken karikira ki asa ki te ATP, banken ki anata ki te World Bank awai pon naratal te aha ni kiripes. Teran pon te mail ki water is life pon ingaya an ta karikira ki ai.
1: Uin ta kanganga yon sal tarawa pun kainanuan teran ni moi e isa ki oye neno. Aire ki nimera men meramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kin kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kin yabusintari o Ipuaga, Arota Aron Dikin, Araran Isaac, Donak Man, Tarakin the service Ipukin Tiran, Yaponi Man, Auruaki Omen Kainanua, Chinobai.
0: In a baby Terekin Tiran Isaac, Etauroin Taina for men men men Pipitakin can one pong Iroyakan South Taravan a person Santa Harikiraki.
1: I got a bewa and one Tarikiraki, the one Katian Muga Missin, Noran Ikabura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Hawaii peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Whoa, Katameki knows in a penny, me paipun ran like a pole, in a wake a yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUP in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan rohira in the water reserve for ipondik. Ena ataki romi the potan nometa pa ara water reserve ipontima tuan ikaponganaki on katina tuagi rohirina ibukin kaponganakina.
0: Ayare nang kakawaka na ikarikita ito potan nometa menta karikira kia yo inanun na yatay nuaki ni kavene ipai puntan na ikapo waikai. Wasan na tarong rohon ta karikira kia na wota teise isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawarere kena at the strip pontewa na takarikira ki yon teis e isakimentai ari ikatia ki pa ina katemeroa aronda na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makoron takarikira ki yo pa yei e strip 1 o yei e strip 2 e atapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubunga roi o ina pundang karikia tipitaki me tetemeroa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribe sepanin digi ni kawarere ken otanakin de pa o pun kawarere ken nepe kaponga nakin de pa
1: hai pun ko kongura ara nepe kunang da ara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 o strip 2 o dira roin uin tapeya
2: o pun nan me eang strip 1 gane e pun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai sola piano sa ikai aki ati ngay pundiki ntakawaya po makurun takarikira kayo e manenaki men the Asian Development Bank ke dipengen NASA the MFAT ke the tautega New Zealand the SCFO ay pun nam tautega nikiripes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korokora mentai are ina kareki men na sola piano ay ina mga katia kitari itandio the MGC ipeso o tu wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na kopeso ipikin kapirakin teisiyat takatinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katyan na petapon saas ibukin na ka ginika ay ka warang gani o yey na petawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pe ni pupogi ni katameroa meon teika me anotapanin o ni kunana pe ni kamenua metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus makorona ganna yo are emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau tega ni kirpes ibukin dongorongon takarikire ke yo me anaka kamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP buntawan na karikira ng tautek ende na yan na nataradwa at demise data kime de BUP awa inapatarik tabiwa na ron the Ministry of Finance and Economic Development mani manena kime de World Bank ng demise na mani at the primer wewa de milyon de mani na Amerika.
4: O kante yung kani tira ni tagit na mi karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang inakangapun na kaya dabay account ang natagit na the STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yon South Tarawa. Uto ka kia ta ni makuri jina non de ide o kari kira kian ayo kona pa yon kati metuan roi roi ndo. Awa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tian wani ka kaisak ibukin teme yang roi te isak o teme rurung.
4: Iwaran, jahe na inda pa jarang ni me tata roi. O kuna ni ni ka para para pa iyo wa makuron na ni kari kira kian.
0: Wawa makuron ta kari kira kian pato wana pun katemen na usa kia swa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa me ang katemen. Now say kai na kon na te main siwa line taka wo wa katyakin ro ki ke outside sanitation system yan aus our communities ni gawai ka asan ti ne
2: o ya ka wa ai ya ta ke tena ki na mi kare kare ka
1: gawai ka ta ke tena ki ti STSB kon penso pai ri ki ti ni pe na ni kai ti ore ri ke wis a bero o wai ti na na ko swi
2: ngai ya ni ngai ya na bundang ko ko ngra o ha tena makuri ya ya wa kin kai yan di STSB
1: Ete imeto angkai nunga aki tono pa ina kontenevui ano kami uno toilet digribas housing cooperation yon beso. Kaisa kan de main siwa network ewa aki neta angkai yon pikeni peo. Ine menga reita kina kopa irik o beso nsan pikeni peo. Yesa na pengkai men bubonga roi onsan kaukwa kite wash demonstration moto DKIT beso. Bukin tianga reire ina koya ten DKIT yon kokokorun tenan sanitation systems. Ewa aki na pengkai di sanitation pilots ke katian rogin kakatai aika kokokoru aika debi metenua maisia aki anakatia kina pe yon apero.
2: Tebubusi na koi mi kain sal tarawa. Kota mi pouto kana kon na mikari kira ke at STSP di bukin waya kinan au katime toan te meu roi te mi roi o te merurum
1: katime toi roi rin rok akiasan katia gyan te STSP wa ke yon na ta waya ni katia tararwas wan te meu ri o te isak inano na mita in ka poganai rok ai ka po wai kai paina te dobe pe me te tobon taina karena koi mengen amrok de green pack kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush taina tararwai rok ai kai narun na pon noin ampai Di posini urwak inte daya wa yakwa. Rabis emene dedikin de BTC JSS nabisin de mekta unkwan kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kampesin raba osnabenin tikiroin anon wikin takayin.